huru baba dia te ta hili hili ite mal wala ya o te la palio te huru baba dia te ta hili hili ite mal wala ya.

0: Ia fa talo fa tu ili nei fu itu la o le tai au. Ia malo ma talo fa mua malo se fu man wia mua o amai o le tai au. Amua e fa mol mol e ia ila u fa fisi li fu ilele itu langa pe nei fu ia le. Mai ta watu lungo o le o lungo upenga te whailangi li te minei tupu langa a. Ole sawa sawa le mele uia ia le o ese mafuanga o ala I peo no va ia tu fu ilele ne tai au le alu fu ilele o tu langa peo ne ia le ngaoi a o le ase ilo ia ile ele mele tu la I mai ile lo no winga ele o malo lo ta mai ti pe amu pe au le po a ya
1: ma ka uia lau sunga e mo moe ia makua a o ka mai ke ka pa fau ma su solo me ngo ma wale seden
0: yo
1: venga le ko punge ya orke le ma ele ko fa lu ya ka ma ki na ko ma ku
0: ma li la ba
1: or me kon wa na le ko punge fa le la ve wa if you want ma ku fa ko pu la ka ma ki ya I be ma po fe me fi ar ya ai pa wa ngal me so pa ngo ngo ya if you want ma ku ka mo fa ya ya pu la ka ma ki ya venga le pa le ko mo le po moi chamo le be kele a foi ko moi chamo
0: la chem o tupu mai
1: ha
0: ole ese mo tupu mai chamo ia o isa ole le ia mo tulang pe nei e ia ile foi o tele rope wa vai tang tanga ile news e ile tamalo pa lang ile na latu balana nei fifu ile le I

0: Vi var i Kavsevunde helt oppe på Fældvæg. Ja, og det... Og med alle kapunge. Ja, og var for... Og... Kapke fiver, der kunne man kunne... Og der kunne fange. Og var det ikke mere? Og fiver kom for, jeg kunne man kunne.
1: Yeah. Ngai ku mau pela ko doar ka uo o ma ku ya la ko wa ma ku le ka ko e o ma mo la ma ka mai ki o la ma ma le ku la ma le e ka ko ki ngai ngai ka fai ya ku ya la ko ya e fai ya le mele ma o ka mo ki ki le be ta le ngo ka ki fau ku ko e ya ko ma ku le ka uo o fo ko ma ku wa e ke le ka sanga sa ka si ai o ko fa o nga ko e usul ka ya o le so ma a le me fa nga ngala ngo me ka mai kire me ya a so so nga ku la usuma
2: mo mo le tu fa ta tele ya wa so se te mi a te tu ala lo ya me bala o mai to i le tanto li tio la ngona le ma fan fan lo to ta ma mo mo mo le 12 ta tele la va fa ta i la wa popo inga me se fo ya la fo tua ya mo le tele ya tu te mo fa vol ne ya so ta ma
1: ya fa ta la va la usuma ma wo
2: Five day. Elof te leatu.
1: Yeah.
2: Yeah. Man, we are fast so for you. Au mua le na sa fa fonga ele tu nu. Ma na ye le fautua le na. Ma na ifo le tua lalo le tama. E se so se te mia fo iye. Ma wa ifo ila vanol ni tama. E la ngona fo il fa te le ono tu langa peo na ifo i elana. Au unanga. E ala ilana fau fautua. E mal fisi le fia fo il malo le tanto. Tu nu ole ni tama. Ye bo leva na I Brisbane, Australia. O nisi fo I o lana fa na usa ta alo. Ma wa lunga fo ilama I a tu langa peo na ifo I I a ta alonga. Na o ya ele malo. Losi o ta alo fa na wal neta ma e le mfen fa na rinel de usu ya call ya mi se fu Paul ya ma ilato ya ma fa na wal ta ma ya mo ya ilato fu I na ta alo le awu sa mo mo mo la we ne e Brisbane be on ya ya le Brisbane Samoa ya mal Queensland Samoa ya mal awu Carol Park na ya na vi tau ya ile mo fu na fa ngalo na mena e te va ai lo inisi pe la o le ta ma le tu lo lo swa fa ya pio le masani no tu le Yolun to Lua Langi, le I Carol Park. O le wingi na sa I Yasola, e fa ya kwe ke fiwe kuli. Yo, le ala te va ia te mine nei, ia e o te ata ata pe o va ia ele ilo, o le kakangi, e fiwe kuli moko sa on sawa. O nisi fo I o John Court, le masa in security, o le prople na te li ilo, pala mine li piki le awal manu sa mo, le natangata. O le matua I, o le moko I koha. Ia e masa in fwena o le matua na I le, Sene sene ma sene fai nai I fefo ia le au loto ata panalo ia ia el sala. Tu lolo suafalo ia nei I tungol ti akono. O le matua I tangata o tangata. Eo e savadvali me fape au tangata matua I tu ili tino ia sola. O ka le mafai I o fau le si tangata le I fefo ia I nai I nala. O lo fai la to food bank. O tangata ta alo nei sa o matua I o tali tonu ma uwa aina matu ta alo fantasi. Ia le sifio ta alo leang kakangi o na ta alo mai le Queensland Police na Oxley ta alo mai la au le mata alo mai au samu oka oka o fai atu nga ngose se o la kawa ai akala ala mu oka le si ta alo leang a mua leo ta male o fonti io le si ta alo leang a mtuwa I e le mawa loa wae fiwe tulia awa wae o ngauka alo le ila olo kulanga le you know 316 yo o solo ta alo le 315 e ku langa ile yo na uti ta alo inside ma outside ma upstairs center yo tu langa na le modi fa ta alo fa te to pesel ni ta fa to ma ne fo tuanga na ta ma be on tu ina mai au mua ta fa to ni pese mai tema pe pese mai ai ya fa fo me se fo ia le uso mo lo na fine e to mo mo le to o aso fingeta o aso leanga ol matiba. Leo la afa pena anu tu mumule aso leanga. Leo utu e pepece ina e fafo mosio nalo. Mana tu e pe fatatunga e mani e telefo tuangana mai.